0: kan agogon TU da Ghana sashen Hausa da Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirinmu na dare ga kan labaran duniya. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya ce adadin waɗanda ke gudun hijira a arewa maso yammacin Najeriya sakamakon matsalar yan bindiga ya ta sama 800,000. Dubban bakin haure ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu a yayin da ranar zanga-zangar adawa da baki ke gabatowa a kasar. An kai wani jirgin ruwan dakon mai hari a mashigin ruwan Hormuz a yayin da Iran da Amurka suka kai wa juna farmaki a mafi munin saba yarjejeniyar da suka kulla. Toka labaran daki-daki. Wani harin yan bindiga guda ɗaya ya yi sanadin ɗaiɗaitar mutane 484 cikin su har da yara ƙanana 271 a yayin da adadin waɗanda rikicin ya raba da muhallansu a arewa maso yammacin Najeriya ya doshi 800,000 kamar yadda wani rahoton hukumar kula da kawarar baki ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna. Hukumar kula da kawarar bakin ta fitar da wannan rahoton ne a ranar 19 ga watan Yuni nan. Biyo bayan harin yan bindiga a ƙauyen Gaman Gidan Bita a yankin birnin Magaji na ƙaramar hukumar Gumi ta jihar Zamfara. A cewar rahoton mazauna ƙauyen sun arce zuwa ƙauyen Ubandawaki da ke makwabtaka da birnin Magajin biyo bayan wannan harin da yan bindigan suka kai. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da kama wasu manyan kwamandojin ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP guda 7. Jami'an tsaro sun yi awon gaba da su ne a filin jirgin saman Umar Musa Yar'adua da ke Katsina. Jim kaɗan bayan saukowarsu daga ƙasar Saudiya inda suka gudanar da aikin hajjin bana. Hukumar ta bayyana cewa an samu nasarar gano su ne sakamakon amfani da sabbin dabarun tantance katin ƙasa NMC da kuma haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasa da ƙasa. A yau asabar gwamnatin Faransa ta sanar da cewa tana nazarin ɗaukar matakan mayar da martani da suka dace. Biyo bayan matakin da Burkina Faso ta ɗauka na yanke alaƙa ta diflomasiyya baki ɗaya a tsakaninsu. Tun a ranar Juma'a ce gwamnatin Burkina Faso ta bayyana cewa ta yanke dukkan wata alaƙa ta da tsohuwar uwar gijiyarta. Matakin da ya biyo bayan kwashe shekaru ana samun taɓarɓarewar dangantaka a tsakaninsu a game da batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa, ikon mulki da kuma zargin cewa Faransa na tsoma baki cikin harkokin gidan na Burkina Faso. Haka zalika gwamnatin ta gargaɗi 'yan ƙasar Faransa da ke zaune a Burkina Faso da su kasance cikin lura a kan abin da ya shafi tsaronsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Dubun da fatar bakin haure ne da ke zaune a ƙasar Afirka ta Kudu ke neman hanyoyin tserewa daga ƙasar a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar zanga-zangar kyamar baki. Rahotanni sun nuna cewa fargabar barkewar tashe-tashen hankula ta sanya da dama daga cikinsu ta tarko matsansu don tsallakawa zuwa ƙasashen makwabta domin tsira da rayukansu. Shugabannin al'ummomin bakin ƙasashen waje sun bayyana cewa sun so musamman sakonni na barazana a kafafen sadarwa na zamani, labarin da ya sa mutane da dama rufe shagunansu na kasuwanci. Gwamnatin Amurka ta lafta sabbin takunkumai a kan wasu mutane da kamfanoni guda 8 da ke da alaka da hanyoyin da ta ce suna ruta wutar yakin da ake yi a ƙasar Sudan. Haka zalika Amurka ta matsa lamba ga ɓangarorin da ke fafatawa da juna da su amince da tsagaita wuta na tsawon watanni 3 ba tare da wani sharadi ba domin ceto rayukan fararen hula. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana cewa waɗannan takunkumai sun shafi hanyoyin sadarwa da ke tallafawa dakarun sojin Sudan da kuma takwarorinsu na dakarun sa kai na RSF. Ma'aikatar ta zarge su da laifin samar da makamai bama-bamai da kuma hayar mayakan ƙasashen waje, lamarin da ya tsananta faɗan tare da jefa ƙasar cikin mafi munin matsalar jinkai a duniya. Yanzu dai tare muke da sashen Hausa na RFI. Hukumar tsaron ruwan Birtaniya ta ce an sami rahoton kai wa wani jirgin ruwa na dakon mai hari a yankin mashigin Hormuz a nan Asabar. Lamarin ya uku ne bayan da ƙasashen Amurka da Iran kowannensu ya kaddamar da rahare a kan takwaransa, wanda hakan ya zama mafi munin taɓarɓarewar tsaro tun bayan da suka sa hannu kan yarjejeniyar rucin gadi ta zaman lafiya. Bangarorin biyu da ke gaba da jigwatar da ba sa ga maciji da juna sun fito suna zargin juna da laifin keta dokokin yarjejeniyar da aka cimma makonni biyu da suka gabata. Yanayin zafi mafi muni da ba taba gani ba ya ci gaba da ruwa a nahiyar Turai, inda yanzu zafin ke matsawa zuwa yankunan gabashin nahiyar kamar kasashen Jamus da Poland. Kasashen Faransa da Spain da kuma Birtaniya sun riga sun fuskanci matsanancin zafi da ya haura maki digiri 40 na ma'aunin Celsius, wanda hakan ya zarce yadda aka yi a baya. Hukumomin kasashen sararin samaniya da na watanayi da na yanayi sun fitar da gargaɗi na tsananin haɗari ga rayuwar ɗan adam, musamman ma ga tsofaffi da marasa lafiya. Labaran sun zo ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kashinmu na gaba.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar, amma a lokuta da dama mutane kan yi buris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci, tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata, ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar. Kaga iska a halittar ta bata da kamshi, misali bata da wari, bata da komai, to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa, to wani lokaci za ka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma, to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma, ƙona daji, hawa mota, mashin hayakin girki da sauransu, su ma duk suna kawo gurɓacewar iska.
3: To prof, ta yaya iskar take gurɓata?
2: Ita gurɓacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun ɗan adam ba abin yake iya kawo, kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cema volcanic eruption. Wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya, alhamdulillah ba mu da irin shi, amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga sukan samu wannan, amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka tana narkar da shi. A Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan, to duk sanda take fitowa tana fitowa da gurbata ciyan guba haka. Wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi, to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa. Yanayin makamashi shine abu na farko, energy kenan. Makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne, man fetur ne, diesel ne, harkar jirgin sama ne, a generator ne, duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki. To kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala, akwai su carbon monoxide, carbon dioxide, sulfide oxide, nitrogen oxide, waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi, wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta. Haka ma noma, gurin noman mu ma haka, bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe, duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙarawa na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata ɓarna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To ɓarna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam, a duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska. Kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurbatacciyar iska. Shi yasa za ka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye za ka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacce na kusa da abin wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya, zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, ayi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacciyar iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illatar al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abu da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska ɗin, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗannan matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da dai kuma mutane sai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a kona ta, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina kona ta barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki, musamman shara. Gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma inda ake saka tsofaffin tayoyi a kona, so za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me ku a ce konawa a kai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai dai kawai da yake ba a san a gansu a guri. To amma yanzu zamani ya zo na da Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida 10, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu guma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abinda za mu ce, mu harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su ɗauka, ya kamata a ɗan samu nasibi, a ɗan ɗau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ne sai in ji ma in na shaƙe shi haka, wani lokacin sai zazzabi ma ya kama. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani ɗan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce, sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita don alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. To gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye, ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shegan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abunda na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abunda ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheƙa, wani iskar tasa da yake sheƙarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce, ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, don wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industries suka yawa, wato masana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurɓatacciyar iska da muke shaƙa. kada har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu, saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo. Sannan akwai abin da muke cewa solid waste, shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa, watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu, wato buga abu har ƙasa ƙura ya tashi, ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada ƙura, hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu, ko kuma sana'o'in da ya shafi ƙura da iska, to lallai yana kawo gurɓatan iska din. Sannan idan aka shaƙe ta, yawan shaƙanta ya yawa, yakan gurɓata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaƙa ta mana amfani a lafiyar jiki. Sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan ƙarni suke fama da ita, ko larura ne da suke fama da ita, saboda gurɓacewar iska a yanayin da muke mu'amala ta yiwu iskan ta gurɓace a cikin inda muke mu'amala, ɗaki ko a waje inda muke gudanar sana'o'inmu da ko kuma mu'amalarmu. Idan har akwai yawan iska gurɓatacciya, wato ƙura ko kuma hayaƙi, to lallai iskar da muke shaƙa takan zama gurɓatacciya. Kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe, wato mutuwa da ake yi, yana faruwa dalilin gurɓatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaƙa, ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba ɗaya.
3: Na'am, to dakta, kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurɓatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam matuƙar ana shaƙarta.
8: Matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurɓatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun haɗa da stroke. Akwai cutar da ake cewa stroke, wato kaman a cewa shanyewa na lokaci guda, ko mutum kaga numfashinsa gaba ɗaya ya ɗauke har ya kai ga ya faɗi. Sannan akwai lung cancer, cutar sankara da take kama huhun mutane, saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi.
3: Na'am.
8: Sannan ita gurɓatacciyar iskar nan, ko iskar da ta gurɓace, takan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection, ko yakan haifar da respiratory infection, mukan kiranta da Turanci, wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din, wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala, ko yayin da muka zo hutu, ko yayin da muka zo bacci, ko yayin da muka zo kwanciya, ko yayin da muka zo rest. So idan har mun yi mu'amala da gurɓataccen iska, to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa, ko kuma fitar da iska din waje.
0: Muhallinka, rayuwarka. Shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Har wa yau, ga Dr. Bala Yunusa Tilde.
8: Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air, wato gurɓataccen iska, shine na farko a guji ƙona daji ko kuma ƙone-ƙone da zai haifar da tashin hayaƙi da zai tunnuke guri, ko ya tunnuke gida, ko ya tunnuke anguwa. Sannan na biyu, yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant, wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau, wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu daga wannan green plant da bishiyoyi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita. Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita. Muhallinka, rayuwarka. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa, wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: To madalla da fatan an fa'idantu da wannan shiri, bari mu shakata da wannan.

0: Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa da Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a cikin shirinmu na dare ga kanin labaran duniya. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce adadin waɗanda ke gudun hijira a arewa maso yammacin Najeriya sakamakon matsalar ƴan bindiga ya ta sama 800,000. Dubban bakin haure ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu a yayin da ranar zanga-zangar adawa da baki ke gabatowa a ƙasar. An kai wani jirgin ruwan dakon mai hari a mashigin ruwan Hormuz a yayin da Iran da Amurka suka kai wa juna farmaki a mafi munin saɓa yarjejeniyar da suka kulla. Toka labaran daki-daki. Wani harin ƴan bindiga guda ɗaya ya yi sanadin ɗaiɗaitar mutane 484 cikin su har da yara ƙanana 271 a yayin da adadin waɗanda rikicin ya raba da muhallinsu a arewa maso yammacin Najeriya ya doshi 800,000, kamar yadda wani rahoton hukumar kula da kawarar baki ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna. Hukumar kula da kawarar bakin ta fitar da wannan rahoton ne a ranar 19 ga watan Yuni nan. Biyo bayan harin ƴan bindiga a ƙauyen Gaman Gidan Bita a yankin birnin Magaji na ƙaramar hukumar Gumi ta jihar Zamfara. A cewar rahoton, mazauna ƙauyen sun arce zuwa ƙauyen Ubandawaki da ke makwabtaka da birnin Magajin biyo bayan wannan harin da ƴan bindigan suka kai. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da kama wasu manyan kwamandojin ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP guda 7. Jami'an tsaro sun yi awon gaba da su ne a filin jirgin saman Umar Musa Yar'adua da ke Katsina. Jim kaɗan bayan saukowarsu daga ƙasar Saudiya, inda suka gudanar da aikin hajjin bana. Hukumar ta bayyana cewa an samu nasarar gano su ne sakamakon amfani da sabbin dabarun tantance katin ƙasa NEMC da kuma haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasa da ƙasa. A yau Asabar, gwamnatin Faransa ta sanar da cewa tana nazarin ɗaukar matakan mayar da martani da suka dace biyo bayan matakin da Burkina Faso ta ɗauka na yanke alaƙa ta diflomasiyya baki ɗaya a tsakaninsu. Tun a ranar Juma'a ce gwamnatin Burkina Faso ta bayyana cewa ta yanke dukkan wata alaƙa ta da tsohuwar uwar gijiyarta, matakin da ya biyo bayan kwashe shekaru ana samun taɓarɓarewar dangantaka a tsakaninsu a game da batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa, ikon mulki, da kuma zargin cewa Faransa na tsoma baki cikin harkokin gidan na Burkina Faso. Haka zalika, gwamnatin ta gargaɗi 'yan ƙasar Faransa da ke zaune a Burkina Faso da su kasance cikin lura akan abin da ya shafi tsaronsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Dubun dubatar bakin haure ne da ke zaune a ƙasar Afirka ta Kudu ke neman hanyoyin tserewa daga ƙasar a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar zanga-zangar kyamar baki. Rahotanni sun nuna cewa fargabar barkewar tashe-tashen hankula ta sanya da dama daga cikinsu ta tarkomatsansu don tsallakawa zuwa ƙasashen makwabta domin tsira da rayukansu. Shugabannin al'ummomin bakin ƙasashen waje sun bayyana cewa sun so musamman sakonni na barazana a kafafen sadarwa na zamani, labarin da ya sa mutane da dama rufe shagunansu na kasuwanci. Gwamnatin Amurka ta lafta sabbin takunkumai a kan wasu mutane da kamfanoni guda 8 da ke da alaka da hanyoyin da ta ce suna ruta wutar yakin da ake yi a ƙasar Sudan. Haka zalika, Amurka ta matsa lamba ga ɓangarorin da ke fafatawa da juna da su amince da tsagaita wuta na tsawon watanni 3 ba tare da wani sharadi ba domin ceto rayukan fararen hula. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana cewa waɗannan takunkumai sun shafi hanyoyin sadarwa da ke tallafawa dakarun sojin Sudan da kuma takwarorinsu na dakarun sa kai na RSF. Ma'aikatar ta zarge su da laifin samar da makamai, bama-bamai da kuma hanyar watan hayar mayakan ƙasashen waje, lamarin da ya tsananta faɗan tare da jefa ƙasar cikin mafi munin matsalar jinkai a duniya. Yanzu dai tare muke da sashen Hausa na RFI. Hukumar tsaron ruwan Birtaniya ta ce an sami rahoton kai wa wani jirgin ruwa na dakon mai hari a yankin mashigin Hormuz a nan Asabar. Lamarin ya uku ne bayan da kasashen Amurka da Iran kowannensu ya kaddamar da rahare a kan takwaransa, wanda hakan ya zama mafi munin taɓarɓarewar tsaro tun bayan da suka sa hannu kan yarjejeniyar rucin gadi ta zaman lafiya. Bangarorin biyu da ke gaba da jigwatar da basa ga maciji da juna sun fito suna zargin juna da laifin keta dokokin yarjejeniyar da aka cimma makonni biyu da suka gabata. Yanayin zafi mafi muni da ba a taba gani ba ya ci gaba da ruwa a nahiyar Turai, inda yanzu zafin ke matsawa zuwa yankunan gabashin nahiyar kamar kasashen Jamus da Poland. Kasashen Faransa da Spain da kuma Birtaniya sun riga sun fuskanci matsanancin zafi da ya haura maki digiri 40 na ma'aunin Celsius, wanda hakan ya zarce yadda aka yi a baya. Hukumomin kasashen sararin samaniya da na yanayi sun fitar da gargaɗi na tsananin haɗari ga rayuwar ɗan adam, musamman ma ga tsofaffi da marasa lafiya. Labaran sun zo ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kashirmu na gaba.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zakiya kan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi bris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar. Kaga iska a halittar ta ba ta da kamshi misali ba ta da wari ba ta da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin ko dai daga ga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da dan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na dan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska
3: to prop ta iskar take gurbata
2: ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cewa volcanic eruption wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga su kan samu wannan amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fito wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar wanda muke amfani da shi gurin mota ne man petrol ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da dan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani. Bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka so san gaske da gurbatacciyar iska shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, ayi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacciyar iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an yi. A duba dokoki na sufuri wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli, a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce mai uku a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗanne matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a ringa amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a konata, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina konata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a kona. So za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me ku a ce konawa a kai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gidaɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu guma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka kanana-kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abinda zamu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka, ya kamata a dan samu nasibi, a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi a kan lokaci sai zazzabi ma ya kama. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma Annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. Gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idan ka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa, kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti naje aka auna alal misali, amma na san dai shutarwa ne, ka fahimta? Abunda na sani kenan, shutarwa ne. Yawa, su ma'aikata abunda ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheƙa, wani iskar tasa da yake sheƙarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce, ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, don wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato masana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurɓatacciyar iska da muke shaƙa. al'ada har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo sannan akwai abin da muke cewa solid waste shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu wato bugu abu har ƙasa kura ya tashi ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada kura hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu ko kuma sana'o'in da ya shafi kura da iska to lalle yana kawo gurbatan iska din sannan idan aka shake ta yawan shakanta ya yawa yakan gurbata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaka ta mana amfani a lafiyar jiki sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan karni suke fama da ita ko larura ne da suke fama da ita saboda gurbacewan iska a yanayin da muke mu'amala tayo iskan ta gurbace a cikin inda muke mu'amala daki ko a waje inda muke gudanar sana'o'in mu da koko mu'amalan mu idan har akwai yawan iska gurbatacciya wato kura ko kuma hayaki to lallai iskar da muke shaka ta kan zama gurbatacciya kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe wato mutuwa da ake yi yana faruwa dalilin gurbatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaka ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba daya
3: na'am to daktar kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurbatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar dan adam matukar ana shakarta
8: matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurbatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun hada da stroke akwai cutar da ake cewa stroke wato kaman cewa shanyewa da lokaci guda ko mutum kaga numfashinsa gaba daya ya dauke har ya kai ga ya fadi sannan akwai lung cancer cutar sankara da take kama huhun mutane saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi
3: na'am
8: sannan ita gurbatacciyar iskar nan ko iskar da ta gurbace ta kan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection ko yakan haifar da respiratory infection mukan kira ta da turanci wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala ko yayin da muka zo hutu ko yayin da muka zo bacci ko yayin da muka zo kwanciya ko yayin da muka zo rest so idan har mun yi mu'amala da gurbatacciyar iska to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa ko kuma fitar da iska din waje
0: muhallinka rayuwarka shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli har wa yau ga Dr. Bala Yunusa Tildi
8: kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air wato gurbatacciyar iska shine na farko a guji kona daji ko kuma kone-kone da zai haifar da tashin hayaki da zai tunnuke guri ko ya tunnuke gida ko ya tunnuke anguwa sannan na biyu yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plants wato tsirrai da za su ba da abin da muke cewa atmosphere mai kyau wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu da wannan green plants da bishiyoyi
1: muhallinka rayuwarka
0: wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita wani rahoto ya bayyana cewa daukar dogon lokaci cikin gurbataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi baya ga shanyewar barin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shakar iska ko fitar da ita
9: muhallinka rayuwarka
0: mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci
9: amma rayuwarka
0: Mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji

0: To madalla, kamar yadda muka saba leka masana'antun fim na duniya musamman Kannywood dake arewacin tarayyar Najeriya. To a yau ma dai mun leka Kannywood da Nollywood, inda a Kannywood jarumar fassarar fina-finan Indiya zuwa Hausa Mofi na ɗaya daga cikin jaruman da aka fice kuce a kansu
1: a wannan makon.
0: Ganin ire-iren tanke da ta rika badawa babu sauki, abinda ba a saba ganin ta yi ba, ko me ya haifar da haka? Sai ta ce,
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar dai yadda kowa suka sani sunana Hauwa Musa Abdullahi, amma yawancin mutane sun fi sani na da Murphy. So abin da yasa ina ga wannan mako media gaba daya ta dau sunana ko aka fi yin magana a su akan Murphy ba komai bane ba illa martani da na mayarwa wasu mutane guda uku da rarara da matarsa Aisha Humaira da kuma Fatima Muhammad tsohuwar fitacciyar kan yar Kannywood. Sannan kuma ga very dark man ina ga shine yanzu magana da ake kai magana ya fito ya generalizing kowa da kowa cewa ɗan arewa almajirai ne kidnappers da sauransu. Sai naga ni kuma ina supporting ɗansa a matsayin na ta ƴar arewa, bai kamata ya fito ya irin wannan magana ba duk da laifin wasu influencers amma da ba sa fitowa suna kare. To ganin cewa na tanka masa da turanci abinda ba kowa bane ba yake yi, ni ma na haɗa nawa ne yadda zai sakon zai fi isar tunda ba Hausa yake ji ba. Sai media gaba ɗaya ta dauka, wasu suka fito suna yaba mun, wasu kuma daga kudin suka zo suna zagi na ai meye malam aboki me yasa nayi haka, very dark man ya faɗi gaskiya ne da sauransu. So I think a matsayina ta ƴan Najeriya ina da ƴancin in fito in faɗi abin da bai yi min ba. Ina ga wannan shine abin da yasa ake ta cece ku take gana ta bani hashtag da sauransu, kuma alhamdulillah sako ya isa tunda naga wasu manyan mutane sun fito sun yaba mu.
0: A Nollywood kuwa wata shahararriyar ƴar TikTok mai suna King Mishi ta ziyarci iyalan marigayi kuma babban jarumin barkwanci wanda ya fina-finan Nollywood da kuma Kannywood, wato ta Ibu, bayan ta samu labarin ƴaƴansa ba sa zuwa makaranta daga bakin maƙwabtansu. Ga dai jawabinta.
3: This is the family of late Mr. Ibu.
4: ‘Yan uwa, waɗannan su ne iyalan shahararren Mr. Ibu. Ban san yadda kuka ɗauke shi ba, amma dai ni gaskiya ya nishaɗantar da ƙurciyata ta hanyar kallon fina-finansa da fina-finan Eki and the Pow Pow. Bai kamata ‘ya’yansa su sha wuya ba, saboda maƙwabtansu sun ce min ba su da wuta a cikin gidansu, kuma kullum suke yawon ɗebo ruwa saboda an yanke musu ba halin biya ga rashin zuwansu makaranta. Ita babbar ‘yar sama ɗan shekara 14 cewa ta yi tana so ta zama jaruma, don haka ‘yan Nollywood ku zo ku saka ta a fina-finanku. Gaskiya irin gudunmawar da Mr. Ibu ya bayar a fina-finan Najeriya baki ɗaya, bai kamata ‘ya’yansa su sha wahala ba, a duba a taimaka musu.
3: Of a legend, not just anybody, I don't know for you but for me, Mr. Ibu made my childhood fun. I love to watch his movie, him and Aki and Popo. Now that he's gone, his family should not be suffering.
0: Haila yau a Nollywood, bayan ‘yan masana'antar sun shirya wa marigayi jarumi Alex Okubo bikin girmamawa, mako ɗaya bayan haka an binne shi a jiharsa ta Abia. Kuma tuni kowa ya fara faɗin albarkacin bakinsa akan hali da kuma yanayin mu'amalarsa. Babbar aminiyarsa jaruma kuma produsa Omoni Oboli ta yi dogon bayani akan marigayin, amma ga kaɗan daga cikin abin da ta ce.
5: Alex and I were at a Christmas party. I turned, I looked at him and I said, "Do you speak pidgin English?" He said, "Very well."
6: Ni da Alex mun haɗu ne a wani bikin Christmas na tambaye shi, "Kana yin broken English?" Yace, "Sosai ma kuwa." Na ce, "To zan kira ka." Shikenan haka muka fara, har aka yi film ɗin Obama mai tafiye-tafiye da shi, kuma har ya mutu bai daina tambaya ta me yasa na zaɓe shi a wannan film ɗin ba, kuma ni ma ban taɓa bashi amsa ba saboda ba ni da amsar. Kawai dai Allah ne ya haɗa mu, ya kuma zaɓi muka yi aiki tare. Mun shaku sosai, don gaskiya ina da abokai da dama, ma babban aboki na ɗaya ne ƙwal shine Alex Okumbo.
5: And in traveling around became very close.
0: Dama an daɗe da sanin zumuncin masana'antar shirya fina-finan Kannywood da Nollywood, mata ne ke assasa shi kuma suke riƙe da shi. Ruqayya gare ki.
7: Darmada ni nake har abada ban rabewa, in kauna ta yi daɗewa mutuwa ce ke rabawa.
0: To madalla,
6: A cikin makon da muke ban kwana da shine rikici ya balle tsakanin jama'ar unguwar Dorayi dake jihar Kano a arewacin Najeriya da kuma jarumi kuma mashiryin fina-finai Sultan Abdulrazak wanda ya gina wani katafaren gida da yayi wa lakabi da Film Village a Turanci wanda zai rika baiwa mashirya fina-finai haya domin su rage matsalolin da suke fuskanta saboda karancin gidajen shirye film. To sai dai kuma jim kadan bayan sanarwar kammala ginin da kuma sanar da ranar da za a bude shi sai aka jiyo ƴan unguwar ta Dorayi na korafin cewa san bai dace a bude wannan gida a unguwar su ba don kuwa ba shakka zai bata musu tarbiyar yara don haka suka dunguma tare da kai ƙara fadar daga cingarin na Dorayi karkashin kungiyar Dorayi Consultative Forum bisa jagorancin shugabanta Abdulrahman Rabi'u.
1: To kai tsaye ba za mu ce muna adawa da wannan samar da waje ba saboda shi wanda ya gina yana magana ne akan an gina shi ne saboda sama wa matasa aikin yi da kuma abubuwa da ya kawo hujoji akai. To amma mu maganan da muke shine shi wannan waje da aka zo aka samu da shi mafi akasari inda ake samu da shi commercial area ne ita kuma Dorayi unguwa ce ta zama da mutane da yawa da suke cikin ta unguwa ce ta matasa maza da mata. To idan muka kalli ta fuskan su masana'anta kanu akwai abubuwan da suke faruwa tsakanin su wanda ya saba wa dabi'anmu da kuma al'adarmu.
2: Kin ba kwa ganin hakan zai fadada samarwa da matasa aikin yi musamman a daidai lokacin da ake fama da fadace-fadacen daba tsakanin matasa marasa aikin yi a Dorayi?
1: To maganan cewa ya gina wannan film house domin sama wa matasan Dorayi aikin yi musamman ta har ta yadda aka samu matsalolu da suke faruwa harkan daba da harkan shaye-shaye wannan ba hujja ce da za a karba ba gaskiya saboda duk wanda ya san unguwar Dorayi ya san unguwa ce wanda matasan ta ba sa zaman banza. Duk wanda bai taba zuwa Dorayi ba yazo Dorayi yau da safe yauna Dorayi zuwa rana zuwa dare zai tabbatar da wannan magana da na faɗa.
2: Babban abin tambayar anan shine shin ba ku san cewa tsangaye fina-finan ake gina bane ba tun farkon ginin da ba a kalubalance shi ba har sai da ya gama?
1: To maganar gaskiya shine lokacin da yazo ya fara aiki ya fara gina plaza wannan kowa ya san taswira ta plaza ta fita ne ga shaguna ga abubuwa da dama ya gama wannan aikin plaza wannan is good kowa ya san plaza abu ne wanda samari matasa da magidanta ma za su kama haya domin su rufa wa kansu asiri su ayyuka su sana'o'in su shinan da sauransu yazo ya gina stadium sabon aside da five aside wannan duka wani abu ne na entertainment da zaka zo idan ka dawo daga harkan neman kudin ka zaka zo ka dan yi motsi wannan duk ba wani abu bane wanda za a ce an kawo shi domin alalar tarbiyyar matasa maza da mata.
6: To mun tuntubi Sultan Abdulrazak dan jin hanzarin sa kan wannan korafi da kuma dalilin sa na gina wannan gida a unguwar ta Dorayi tun da farko.
8: Yanzu mutum ya ji shekara ta 30 ina yin film amma bai tsina nawa kansa koda abin 500 ba saboda duk kudin da yake samu din yana rabar da shi ne wajen masu hotel. Ka zo zaka yi shooting sai ka je ka kama hotel wajen kwana kaza kana yi kuma ɗan kallo sun riga sun gano duk kusan hotel din mu na Kano. Din da kaje za ce nan ni'ima ne nan hotel kaza ne nan tunda din ba kowanne hotel ne suke bayarwa a shooting ba saboda bakin su da suke shiga cikin gurin wani zaman ana yi ka san shi film za a ce irin kiran action da waye musamman kuma sannan mutane abin da suke dauka shine kawai du hotel duk inda kaga mutum a hotel kamar ni irina ba abin da na tsana irin a ce a hotel ake shooting din film saboda sanda zaka shiga baka san wa zaka je ka tara ko kuma sanda wani zai ganka ka shiga bai zama lalle ma fahimta cewa film ka zo yi ba. To yana ɗaya daga cikin irin waɗannan kalubalen da ya sa muka ga ya kamata a ce to irin dai wannan falukan wanda ke shiga kin gani ba wani abu bane falo ne wanda yake a gidan kowa kai shi anan falo ne inda zaka zo ka sa kamera ka yi shooting ɗinka ka tashi ka tafi kuma da yawan mutane sun fahimta majority mutane ma kawai wasu mutane ne wasu yara ne waɗanda su kuma daman cin ba za ka rasa gilli ɗan adam ɗin da haka kawai ba kai masa komai ba zai ji kawai ya tsane ka. To suna ɗaya daga cikin irin wannan shi yaron da ake magana dan sai daga baya ma da ake min ƙarin bayani na gano waye in dai Allah zai rufa maka asiri a Dorayi to shi kuma zai dauki karan tsana ya dora ma.
9: Menene hikimar samar da irin wannan tsangaya a nan Dorayi maimakon wajen gari?
8: Abin da yake faruwa shine za ki ga duk irin waɗannan gurare kamar misali duk wani abu da ya danganci harkar film ai ba za ka tashi ka fita waje saboda mutane ne fa suke mutanen ma kuma matsorata ba irin yanzu ke sai ki fita ki iya fita zuwa wajen gari da ko rahoto amma da yawa akwai ɗan film ɗin mu da za ka ce yau na yi kasu ɗinki amma a guri kaza za mu ba za su iya zuwa haka kuma kamar yadda kika sani ne duk fina-finan da muke shutawa ai a cikin garin muke shutawa a unguwar ni na tabbatar in dai a Kano kike ko a unguwar da ake jin Hausa yake an taɓa zuwa unguwar. unguwar ku an hayi wani gidan an yi film ba unguwar da ba a zuwa musamman a Kano a hayi gida a je a yi film to menene bambancin sa da wannan da za a ce cikin gari ko wajen gari duk gidan da muke zuwa mu haya din ai a cikin gari ne da ba wani wanda zai je wajen gari ya zabo ya kashe irin wannan kudin misali daman a cikin garin ake yi kuma a cikin garin muke haya dan kana dorai ba shi yake nufin dole sai ka zama dan daba ko ka zama talaka ba
9: yanzu al'ummar dorai sun ce ba sa so wani mataki zaka dauka zaka ci gaba ne a hada a kotu ko kuma yaya
8: ka so 99 na al'ummar dorai wallahi Allah su suke kare ni ma ni yanzu wannan posting din zaki ki scrolling zaki ga kaso 99 na comment din da zaki gani na mutanen dorai ne su ba ma su sani ba shi kansa yaron da yazo yake magana ma ba dorai yake ba can wata unguwa yake can ya sunanta wajen diga kawai shi burin sa a duniya ya za a yi ya suna ne a san shi saboda haka yake neman duk wani abu yanzu da ya san za ku zo nan kuna fita za ku ganshi anan ni ne wanda nace a yaka da saboda kawai shi so yake a gane shi a cikin shine yayi a san shi a irin harkar siyasa an ki sanin sa yayi saboda sai duk irin wannan masu harkar damfara ta hanyar a san su ne suke iya samun damar su damfara mutum
10: wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan dambarwa a jihar Kano ba don koko da a shekarun baya ƴaƴan masana'antar ta Kanewood sun shiga kafar wando guda da jama'a lokacin da suka yi yunkurin gina makamancin wannan guri a jihar Kano kuma ko a wancan lokaci sun sha bayyana muhimmancin gurin ga sana'ar su da kuma samarwa da matasa ayyukan yi Shehu Hassan Kano uba ne a masana'antar yayi mana bayani kan mahangar sa
11: ita dama wannan masana'antar tamu ta shirye fina-finai wato dankali ce shakushe abinda sai na ce dankali shakushe kuwa saboda ana son harkar ana so ayi mu'amala da masu harkar ana son kallon abinda masu harkar suke yi kuma ana kushe su to yaya abinda yake ba a son ganin shi ko kuma abinda ake ta kushewa ake tsangwamar sa in an sa shi kuma ake musu ana kallo da ɗan film ɗan uwana masu yin sana'ar film za su gane duk ma a fito a ce za a yi wani film house ko za a yi wata cinema ko za dukkan wannan zamani ya riga ya wuce da ma dubari akai wanda yake da dukiyar sa zai sa yayi wa mutane abinda za su amfana su ilmanta ya sa a shafin sa kawai ya saki shi shiga duniya nan kadai ya ishe shi ya rayu bana goyen bayan fina-finai da ake yi marasa ma'ana bana goyen bayan duk abubuwan da aka mutane suke yi da sunan film suke sa wanda baya amfana al'umma komai amma 100% ina goyen bayan fina-finan da suke da ma'ana suke ilmantar da mutane suke fadakar da su wanda mafiya yawan fina-finan da ni nake fitowa matsayin na shugaba nake takarawa a ciki ban taba tsoro ko jin tunanin wai wani zai kawo balance ne ba akan abin da na takarawa a cikin sa a cikin film domin ne ba kowane film nake takarawa a ciki ba kuma kowane film nake fitowa amma maganar yin film house magana ce wacce wannan shekara da shekaru tun kan masana'anta ta yi wannan karfin ake irin wannan rigingimin na an yadda a yi wani gidan kallo ko ba a yadda a yi wani gidan kallo wannan kusan zan ce ma tun kan mu fara film mutane akan tada kura a yi hayaniya akan yinta ba kuma zai ma kai ba ta da irin gidajen kallon wannan kwallon kafa da ake yi da shauransu viewing center da ake cewa yawan unguwanni da dama idan ka je za a kafa wannan an dinga surutu kenan an dinga fada an dinga yaƙe-yaƙe to amma inda gizo yake saka shine kullun mutumin da yake koyarwa ko fadakarwa ko yake wazantarwa ma kusan zance to dabi'unsa da mu'amullarsa a gari da mutane shi yake jawowa ake kyamatar abin da yake yi domin mafiya yawan mutane ba fa wai fina-finan suke kyamata ba a'a dabi'u da mu'amulla da kuma ta'ada ta su waɗanda suke sana'ar su suka jawo ake ganin ma to abin da suke yi din nan ma ba ma wani abu ne wanda ya kamata har a tsaya na bata lokaci ana kan kwana-kwana da nake gani wannan shafukan wani malami an ce ko mutumin Gombe ne ko mutumin ina ne ni ban ma iya gane daga inda yake ba saboda ra'ayi na siyasa na wasu daga cikin mu sun je Abuja sun je sun yi Democratic Day abu ya zama hayaniya da surutu da komai caccacce aka yi ta yi malamin nan sai gashi na ganshi a bidiyo yana aibanta ƴan fim yana kafirtar da su ba irin sunan da bai kirawo masu yin sana'ar fim ba ƴan luwaɗi ne ƴan neman yau a yankin mu a ƙasar Hausa a inda muke zaune wanda yake sallah yana salati ma kafirta shi ake a jifa shi a wuta yanzu koda wani masallacin za a gina ba wai film house ba da mutanen area sun duba sun ga cewa wanda su gina wannan masallacin su aqidar da suke kai a fuskar addini ba aqidar sai ba to wallahi tallahi rigima in ba sa akai ba sai ma an kashe wani to bare wani magana wani film house saboda shi film house addini za a yi shi da ma ana samun irin wannan kalubalen
10: ko da yake masana'antar ta Kanewood tana da hukuma mai zaman kanta wadda ke lura da lamuran da suka shafi ayyukanta dan haka muka tuntubi mai magana da yawun hukumar Abdullahi Sani Suleiman
12: gaskiya ne samu ƙorafi dangane da masana'antar haɓaka kasuwancin fina-finai da wani mazaunin unguwar Ɗorayi wato kan Sultan Abdulrazak ya gina unguwar domin bunƙasa kasuwancin sa na harkar fina-finai da yake yi wanda wasu ƴan unguwar su suka shigar da ƙorafi dangane da shi wannan guri mallakin sa da ya gina a unguwar su. To alhamdulillah bayan wannan ƙorafi hukuma bata yi ƙasa a gwiwa ba ta samu zarafin shi gayyatar shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar haɓaka kasuwanci ta fina-finai da ya gina a unguwar su Ɗorayi wanda aka yi kira da Film House inda jiya ta sa masa lokaci da su masu ƙorafi ƙarfe biyu salara a gabanta domin tattauna ƙorafin da ake yi a kan shi tare kuma da yi wa kowa adalci. Bayan wannan gayyata da muka yi masa a jiya shi Sultan Abdulrazak ya samu damar zuwa ita wannan hukuma a ƙarfe biyu kamar yadda muka bashi umarni inda har zuwa ƙarfe uku inda suke ƙorafi ba su samu damar zuwa ita wannan hukuma ba wanda hakan ya sa ya nemi alfarma domin tafiya uzura-uzuran gabansa. Bayan tafiyar shi kaɗan su masu ƙorafi su ma suka samu ƙarasowa wanda hakan ba zai yi wa a ce an zauna da wani ba tare da wani ba. Muna kira ga al'ummar wannan unguwa da shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar bunƙasa kasuwancin fina-finai da yi mai suna Film House na su kwantar da hankalinsu hukuma za ta yi musu adalci duk da dai rashin fahimta ne nasu na 'yan unguwa kuma kamar yadda suka je ga gurin iyayen ƙasa na wannan unguwa da ta je aka yi musu sulhu ya kamata ma a ce ita wannan ƙorafi shi wannan ƙorafi bai ƙaraso ya tsallako har ita gaban wannan hukuma ba amma tunda har abin ya zo gaban hukuma insha Allah za ta yi dukkanin abin da yake na dacewa domin ganin cewa ba a saba wa doka da ka'ida ba an kuma yi abin da ya dace domin tabbatar da yi wa kowa adalci.
10: Yayin tattaunawar sa da manema labarai Jarumi Sultan ya yi shelar cewa jama'ar yankin na Ɗorayi da ba sa buƙatar wannan gida a unguwar su suna da damar sayen gidan su biya shi har da riba. Wannan ta sanya Alhaji Abdullahi Ibrahim shugaban kamfanin AIU Homes wanda dan asalin unguwar ta Ɗorayi ne ya sanar da shirin sa na sayen gidan kan dukkanin kuɗin da Sultan ya yi masa. Zuwa yanzu dai tunu gwamnatin Kano ta rufe gidan ƙarƙashin wani kwamitin karta kwana da gwamnatin ta kafa don daƙile gine-gine ba bisa ƙa'ida ba. Yayin da yake kulle gidan da kansa, shugaban riƙo na hukumar tsara birane ta jihar Dr. Dalhatu Aliyu Sani ya ce gidan zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta kammala nazari kan lamarin.

0: To madalla kamar yadda muka saba leka masana'antun film na duniya musamman Kannywood dake arewacin tarayyar Najeriya. To a yau ma dai mun leka Kannywood da Nollywood, inda a Kannywood jarumar fassarar fina-finan Indiya zuwa Hausa Mofi na ɗaya daga cikin jaruman da aka fitace ku ce a kansu
1: a wannan makon.
0: Ganin ire-iren tanke da ta rika badawa babu sauki, abinda ba a saba ganin ta yi ba, ko me ya haifar da haka, sai ta ce.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar dai yadda kowa suka sani sunana Hauwa Musa Abdullahi, amma yawancin mutane sun fi sani na da Murphy. So abin da yasa ina ga wannan mako media gaba daya ta dau sunana ko aka fi yin magana a su akan Murphy ba komai bane ba illa martani da na mayarwa wasu mutane guda uku da rarara da matarsa Aisha Humaira da kuma Fatima Muhammad tsohuwar fitacciyar Kannywood sannan kuma ga very dark man ina ga shine yanzu magana da ake kai magana ya fito ya generalizing kowa da kowa cewa ɗan arewa almajirai ne kidnappers da sauransu. Sai na gani kuma ina supporting ɗansa a matsayin na ta ƴar arewa, bai kamata ya fito ya irin wannan magana ba duk da dalilin wasu influencers ɗanmu da ba sa fitowa suna kare. To ganin cewa na tanka masa da turanci abinda ba kowa bane ba yake yi, ni ma na hahhada nawa ne yadda zai sakon zai fi sassa tunda ba Hausa yake ji ba. Sai media gaba ɗaya ta dauka, wasu suka fito suna yaba mun, wasu kuma daga kudin suka zo suna zagi na ai meye malam aboki me yasa nayi haka gari da kuma ya faɗi gaskiya ne da sauransu. So I think a matsayina ta ƴan Najeriya ina da ƴancin fito in faɗi abin da bai yi min ba. Ina ga wannan shine abin da yasa ake ta cece ku take ga ana ta bani hashtag da sauransu, kuma alhamdulillah yasa ko ya isa tunda naga wasu manyan mutane sun fito sun yaba mu.
0: A Nollywood kuwa wata shahararriyar ƴar TikTok mai suna King Mishi ta ziyarci iyalan marigayi kuma babban jarumin barkwanci wanda ya fina-finan Nollywood da kuma Kannywood wato Mr. Ibu, bayan ta samu labarin ƴaƴansa ba sa zuwa makaranta daga bakin makwabtansu. Ga dai jawabinta.
3: This is the family of late Mr. Ibu.
4: ‘Yan uwa, waɗannan su ne iyalan shahararren Mr. Ibu. Ban san yadda kuka ɗauke shi ba, amma dai ni gaskiya ya nishaɗantar da ƙurciyata ta hanyar kallon fina-finansa da fina-finan Eki and the Pawpaw. Bai kamata ‘ya’yansa su sha wuya ba, saboda makwabtansu sun ce min ba su da wuta a cikin gidansu, kuma kullum suke yawon ɗebo ruwa saboda an yanke musu ba halin biya ga rashin zuwansu makaranta. Ita babbar ‘yar sama ɗaya shekara 14 cewa ta yi tana so ta zama jaruma, don haka ‘yan Nollywood ku zo ku saka ta a fina-finanku. Gaskiya irin gudunmawar da Mr. Ibu ya bayar a fina-finan Najeriya baki ɗaya bai kamata ‘ya’yansa su sha wahala ba, a duba a taimaka musu.
3: Of a legend, not just anybody. I don't know for you but for me, Mr. Ibu made my childhood fun. I love to watch his movie, him and Aki and Pop-Pop. Now that he's gone, his family should not be suffering.
0: Haila yau a Nollywood bayan ‘yan masana’antar sun shiryawa marigayi jarumi Alex Okubo bikin girmamawa mako ɗaya bayan haka an binne shi a jiharsa ta Abia. Kuma tuni kowa ya fara faɗin albarkacin bakinsa akan hali da kuma yanayin mu'amalarsa. Babbar aminiyarsa jaruma kuma producer Omoni Oboli ta yi dogon bayani akan marigayin, amma ga kaɗan daga cikin abin da ta ce.
5: Alex and I were at a Christmas party. I turned, I looked at him and I said, "Do you speak pidgin English?" He said, "Very well."
6: Ni da Alex mun haɗu ne a wani bikin Christmas na tambaye shi kana yin broken English, ya ce sosai ma kuwa, na ce to zan kira ka. Shikenan haka muka fara har aka yi film ɗin Obama me ya tafiye-tafiye da shi, kuma har ya mutu bai daina tambaya ta me yasa na zaɓe shi a wannan film ɗin ba, kuma ni ma ban taɓa ba shi amsa ba saboda ba ni da amsar. Kawai dai Allah ne ya haɗa mu, ya kuma zaɓi mu kai aiki tare. Mun shaku sosai don gaskiya ina da abokai da dama, ma babban aboki na ɗaya ne ƙwal shi ne Alex Okubo.
0: Dama an daɗe da sanin zumuncin masana'antar shirya fina-finan Kannywood da Nollywood, mata ne ke assasa shi kuma su ke riƙe da shi. Ruqayya Gareki.
7: Darmada ni nake har abada ba rabewa, in kauna ta yi daɗewa mutuwa ce ke rabawa.
8: Tuma dalla
6: A cikin makon da muke ban kwana da shine rikici ya balle tsakanin jama'ar unguwar Dorayi dake jihar Kano a arewacin Najeriya da kuma jarumi kuma mashiryin finafinai Sultan Abdulrazak wanda ya gina wani katafaren gida da yayi walakabi da Film Village a Turanci wanda zai rika bayo mashirya finafinai haya domin su rage matsalolin da suke fuskanta saboda karancin gidajen shirye film. To sai dai kuma jim kadan bayan sanarwar kammala ginin da kuma sanar da ranar da za a bude shi sai aka jiyo ƴan unguwar ta Dorayi na korafin cewa san bai dace a bude wannan gida a unguwar su ba don kuwa ba shakka zai bata musu tarbiyar yara don haka suka dunguma tare da kai ƙara fadar daga cingarin na Dorayi karkashin kungiyar Dorayi Consultative Forum bisa jagorancin shugabanta Abdulrahman Rabi'u.
1: To kai tsaye ba za mu ce muna adawa da wannan samar da waje ba saboda shi wanda ya gina yana magana ne akan an gina shi ne saboda samawa matasa aikin yi da kuma abubuwa dai da ya kawo hujoji akai. To amma mu maganan da muke shine shi wannan waje da aka zo aka samu da shi mafi akasari inda ake samu da shi commercial area ne ita kuma Dorayi unguwa ce ta zama da mutane da yawa da suke cikin ta unguwa ce ta matasa maza da mata. To idan muka kalli ta fuskan su masana'anta kani akwai abubuwan da suke faruwa tsakanin su wa'anda ya saba wa ɗabi'anmu da kuma al'adarmu.
8: Kin ba kwa ganin hakan zai faɗaɗa samarwa da matasa aikin yi musamman a daidai lokacin da ake fama da faɗace-faɗacen daba tsakanin matasa marasa aikin yi a Dorayi?
1: To maganan cewa ya gina wannan film house domin sama wa matasan Dorayi aikin yi musamman ta ta yadda aka samu matsalolin da suke faruwa harkan daba da harkan shaye-shaye wannan ba hujja ce da za a karɓa ba gaskiya saboda duk wanda ya san unguwar Dorayi ya san unguwa ce wanda matasan ta ba sa zaman banza. Duk wanda bai taba zuwa Dorayi ba ya zo Dorayi yau da safe yauna Dorayi zuwa rana zuwa dare zai tabbatar da wannan magana da na faɗa.
8: Babban abin tambayar anan shine shin ba ku san cewa tsangaye finafinan ake gina ba ne ba tun farkon ginin da ba a kalubalance shi ba har sai da ya gama?
1: To maganar gaskiya shine lokacin da ya zo ya fara aiki ya fara gina plaza wannan kowa ya san taswira ta plaza ta fita ne ga shaguna ga abubuwa da dama ya gama wannan aikin plaza wannan is good kowa ya san plaza abu ne wanda samari matasa da magidanta ma za su kama haya domin su rufa wa kansu asiri su ayyuka su sana'o'insu shinan da sauransu. Ya zo ya gina stadium sabon Asai da Far Asai wannan duka wani abu ne na entertainment da zaka zo idan ka dawo daga harkan neman kudin ka zaka zo ka dan yi motsi wannan duk ba wani abu ne wanda za a ce an kawo shi domin alala da tarbiyyar matasa maza da mata.
6: To mun tuntubi Sultan Abdulrazak dan jin hanzarin sa kan wannan korafi da kuma dalilin sa na gina wannan gida a unguwar ta Dorayi tun da farko.
9: Kaje wajin ya ce shekara ta 30 ina yin film amma bai tsina nawa kansa koda abin 500 ba saboda duk kudin da yake samu din yana rabar da shi ne wajen masu hotel. Kazo zaka yi shooting sai ka je ka kama hotel wajen kwana kaza kana yi kuma ɗan kallo sun riga sun gano duk kusan hotel din mu na Kano. Din da kaje za ce nan ni'ima ne nan hotel kaza ne nan tunda din ba kowanne hotel ne suke bayarwa a shutin ba saboda bakinsu da suke shiga cikin gurin wani zaman ana yi kasan shi film za a ce irin kiran action da waye musamman kuma sannan mutane abin da suke dauka shine kawai du hotel duk inda ka ga mutum a hotel kamar ni iri na ba abin da na tsana irin a ce a hotel ake shutin din film saboda sanda zaka shiga baka san wa zaka je ka tar ko kuma sanda wani zai ganka ka shiga bai zama lalle ma fahimta cewa film ka zo yi ba. To yana ɗaya daga cikin irin waɗannan kalubalen da yasa muka ga ya kamata a ce to irin dai wannan falukan wanda ke shiga kin gani ba wani abu bane falo ne wanda yake a gidan kowa kai shi anan falo ne inda zaka zo ka sa kamera ka yi shooting ɗinka ka tashi ka tafi kuma da yawan mutane sun fahimta majority mutane ma kawai wasu mutane ne wasu yara ne waɗanda su kuma daman cin ba za ka rasa gilli dan adam din da haka kawai ba kai masa komai ba zai ji kawai ya tsane ka. To suna ɗaya daga cikin irin wannan shi yaron da ake magana dan sai daga baya ma da ake min karin bayani na gano waye in dai Allah zai rufa maka asiri a Dorayi to shi kuma zai dauki karan tsana ya dora ma.
10: Menene hikimar samar da irin wannan tsangaya a nan Dorayi maimakon wajen gari?
9: Abin da yake faruwa shine zaki ga duk irin waɗannan guraren kamar misali duk wani abu da ya danganci harkar film ai ba za ka tashi ka fita waje saboda mutane ne fa suke mutanen ma kuma matsorata ba irin yanzu ke sai ki fita ki iya fita zuwa wajen gari da ko rahoto amma da yawa akwai ɗan film din mu da zaka ce yau nayi kasu dinki amma a guri kaza zamu ba za su iya zuwa haka kuma kamar yanda kika sani ne duk finafinan da muke shootawa ai a cikin garin muke shootawa a unguwar ina tabbatar in dai a Kano kike ko a unguwar da ake jin Hausa yake an taba zuwa unguwar ku an hayi wani gidan an yi fim ba unguwar da ba a zuwa musamman a Kano a hayi gida a je a yi fim to menene bambancin sa da wannan da za a ce cikin gari ko wajen gari duk gidan da muke zuwa mu haya din ai a cikin gari ne da ba wani wanda zai je wajen gari ya zama ya kashe irin wannan kudin misali daman a cikin garin ake yi kuma a cikin garin muke haya dan kana dorai ba shi yake nufin dole sai ka zama dan daba ko ka zama talaka ba
10: yanzu al'ummar dorai sun ce ba sa so wani mataki zaka dauka zaka ci gaba ne a hada a kotu ko kuma yaya
9: ka so 99 na al'ummar dorai wallahi Allah su suke kare ni mali yanzu wannan posting din zaki ki scrolling zaki ga kaso 99 na comment din da zaki gani na mutanen dorai ne su ba ma su sani ba shi kansa yaron da yazo yake magana ma ba dorai yake ba can wata unguwa yake can ya sunanta wajen diga kawai shi burin sa a duniya ya za a yi ya suna ne a san shi saboda haka yake neman duk wani abu yanzu da ya san za ku zo nan kuna fita za ku ganshi anan ni ne wanda nace ayi kaza saboda kawai shi so yake a gane shi a cikin shi ne yayi a san shi a irin harkar siyasa an ki sanin sa yayi saboda sai duk irin wannan masu harkar damfara ta hanyar a san su ne suke iya samun damar su damfara mutum
11: wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan dambarwa a jihar Kano ba don ko koda a shekarun baya ƴaƴan masana'antar ta Kannywood sun shiga kafar wando guda da jama'a lokacin da suka yi yunkurin gina makamancin wannan guri a jihar Kano kuma ko a wancan lokaci sun sha bayyana muhimmancin gurin ga sana'ar su da kuma samarwa da matasa ayyukan yi Shehu Hassan Kano uba ne a masana'antar yayi mana bayani kan mahangar sa
12: ita da ma wannan masana'antar tamu ta shirya fina-finai wato dankali ce shakushe abin da yasa nace dankali shakushe kuwa saboda ana son harkar ana so ayi mu'amala da masu harkar ana son kallon abin da masu harkar suke yi kuma ana kushe su to yaya abin da yake ba a san ganin shi ko kuma abin da ake ta kushewa ake tsangwamar sa in an sa shi kuma ake binsa ana kallo da ɗan film ɗan uwa na masu sana'ar film za su gane duk ma a fito a ce za a yi wani film house ko za a yi wata cinema ko za dukkan wannan zamani ya riga ya wuce da ma dubari akai wanda yake da dukiyar sa zai sa yayi wa mutane abin da za su amfana su ilmanta ya sa a shafin sa kawai ya saki shi shiga duniya nan kadai ya ishe shi ya rayu bana goyen bayan fina nan da ake yi marasa ma'ana bana goyen bayan duk abubuwan da aka mutane suke yi da sunan film suke sa wanda baya amfana al'umma komai amma 100% ina goyen bayan fina-finan da suke da ma'ana suke ilmantar da mutane suke fadakar da su wanda mafiya yawan fina-finan da ni nake fitowa matsaya na shugaba nake taka rawa a ciki ban taba tsoro ko jin tunanin wai wani zai karu ban ce ba akan abin da na taka rawa a cikin sa a cikin film domin ni ba kowane film nake taka rawa a ciki ba kuma kowane film nake fitowa amma maganar yin film house magana ce wacce wannan shekara da shekaru tun kan masana'anta ta yi wannan karfin ake irin wannan rigingimin na an yadda a yi wani gidan kallo ko ba a yadda a yi wani gidan kallo wannan kusan zan ce ma tun kan mu fara film mutane akan tada kura a yi hayaniya akan yinta ba kuma zai ma ba ta da irin gidajen kallon wannan kwallon kafa da ake yi da shauransu viewing center da ake cewa yawan unguwanni da dama idan ka je za a kafa wannan an dinga surutu kenan an dinga fada an dinga yaƙe-yaƙe kai to amma inda gizo yake saka shi ne kullun mutumin da yake koyarwa ko fadakarwa ko yake wazantarwa ma kusan zance to dabi'unsa da mu'amullarsa a gari da mutane shi yake jawo ake kyamatar abin da yake yi domin mafi yawan mutane ba fa fina-finan suke kyamata ba a'a dabi'u da mu'amala da kuma ta'ada ta su waɗanda suke sana'ar su suka jawo ake ganin ma to abin da suke yi din nan ma ba ma wani abu ne wanda ya kamata har a tsaya na bata lokaci ana kan kwana-kwanan nake gani irin wannan shafukan wani malami an ce ko mutumin Gombe ne ko mutumin ina ne ni ban ma iya gane daga inda yake ba saboda ra'ayi na siyasa na wasu daga cikin mu sun je Abuja sun je sun yi Democratic Day abu ya zama hayaniya da surutu da komai caccacce aka yi ta yi malamin nan sai gashi na ganshi a bidiyo yana aibanta ƴan fim yana gafartar da su ba irin sunan da bai kirawo masu yin sana'ar fim ba ƴan luwaɗi ne ƴan yau a yankin mu a ƙasar Hausa a inda muke zaune wanda yake sallah yana salati ma kafirta shi ake a jefa shi a wuta yanzu koda wani masallacin za a gina ba wai film house ba da mutanen area sun duba sun ga cewa wanda za su gina wannan masallacin su aqida da suke kai a fuskar addini ba aqida tsaye ba to wallahi tallahi rigima in ba sa akai ba sai ma an kashe wani to bare wani magana wani film house saboda shi film house addini za a yi shi dama ana samun irin wannan kalubalen
11: koda yake masana'antar ta Kannywood tana da hukuma mai zaman kanta wadda ke lura da lamuran da suka shafi ayyukanta dan haka muka tuntubi mai magana da yawun hukumar Abdullahi Sani Suleiman
13: gaskiya ne mun samu korafi dangane da masana'antar haɓaka kasuwancin fina-finai da wani mazaunin unguwar Dorayi watakan Sultan Abdulrazak ya gina unguwar domin bunƙasa kasuwancin sa na harkar fina-finai da yake yi wanda wasu ƴan unguwarsa suka shigar da korafi dangane da shi wannan guri mallakin sa da ya gina a unguwarsu. To alhamdulillah bayan wannan korafi hukuma bata yi ƙasa a gwiwa ba ta samu zarafin shi gayyatar shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar haɓaka kasuwanci ta fina-finai da ya gina a unguwarsu Dorayi wanda aka yi kira da Film House inda jiya ta sa masa lokaci da su masu korafi karfe biyu sallar a gabanta domin tattauna korafin da ake yi a kan shi tare kuma da yi wa kowa adalci. Bayan wannan gayyata da muka yi masa a jiya shi Sultan Abdulrazak ya samu damar zuwa ita wannan hukuma a karfe biyu kamar yadda muka bashi umarni inda har zuwa karfe uku inda suke korafi ba su samu damar zuwa ita wannan hukuma ba wanda hakan ya sa ya nemi alfarma domin tafiya uzure-uzuren gabansa. Bayan tafiyar shi kaɗan su masu korafi su ma suka samu ƙarasowa wanda hakan ba zai yi a ce an zauna da wani ba tare da wani ba. Muna kira ga al'ummar wannan unguwa da shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar bunƙasa kasuwancin fina-finai da yake mai suna Film House na su kwantar da hankalinsu hukuma za ta yi musu adalci duk da dai rashin fahimta ne nasu na 'yan unguwa kuma kamar yadda suka je ga gurin iyayen ƙasa na wannan unguwa da ta je aka mai sulhu ya kamata ma a ce ita wannan korafi shi wannan korafi bai ƙara so ya tsallako har ita gaban wannan hukuma ba amma tunda har abin ya zo gaban hukuma insha Allah za ta yi dukkanin abin da yake na dacewa domin ganin cewa ba a saba wa doka da ka'ida ba an kuma yi abin da ya dace domin tabbatar da yi wa kowa adalci.
11: Yayin tattaunawarsa da manema labarai Jarumi Sultan ya yi shelar cewa jama'ar yankin na Dorayi da ba sa buƙatar wannan gida a unguwarsu suna da damar sayan gidan su biya shi har da riba. Wannan ta sanya Alhaji Abdullahi Ibrahim shugaban kamfanin AIU Homes wanda dan asalin unguwar ta Dorayi ne ya sanar da shirin sa na sayan gidan kan dukkanin kuɗin da Sultan ya yi masa. Zuwa yanzu dai tunu gwamnatin Kano ta rufe gidan karkashin wani kwamitin karta kwana da gwamnatin ta kafa dan dakile gine-gine ba bisa ka'ida ba. Yayin da yake kulle gidan da kansa shugaban riko na hukumar tsara birane ta jihar Dr. Talhatu Aliyu Sani ya ce gidan zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta kammala nazari kan lamarin.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokaradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zaɓe kaɗai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan Majalisar Dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokaradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su buɗe sabbin muhawwara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhabin a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaɓen Najeriya ta buɗe shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shi ne a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai buɗe rumbun bayanai kaɗai bai wadatar ba.

0: da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiya. Mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
1: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zabi take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zabi tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zabi ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da ka yi, kamar ka yarda da waɗanda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne.
1: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zabi suka duba wasu matsaloli na zabi, zaka ga cewa 'yan siyasa na kirkiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu korafe-korafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani. Amma dai zai rage.
0: To, Dr. daga ƙarshe ka yi bayani ɗazu cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuri-tso ma da sauransu. A takaice, me ya kamata a kula da shi?
1: To, shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So, idan 'yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zaɓe ba, suna da damar da za su tursasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika, ita kuma hukumar zaɓe a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na demokradiyya na zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ƙa'ida. Sanin kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓuɓɓukan fidda gwani a jam'iyyu, kuma hukumar zaɓe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga process ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ƙa'ida ba ko an yi wani abu na aringizo ko san rai, kuma ka ga hukumar zaɓe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta, da kuma bai kamata duk da hukumar zaɓe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ƙa'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirya wannan shiri kuma, wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027. To, idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zaɓe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zaɓe ya yi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zaɓe da masu kaɗa ƙuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya. Bayan da Majalisar Dattawan Ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a iya amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To, kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce, wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda yana zarci lamarin daga mahangarsa.
2: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba.
0: Kamar yadda
2: da shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin bangaren shari'a na kasar yana tafiya karkashin bukace-bukace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da kudure-kudure waɗanda aka taɓa sawa hannu ba. Saboda ɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na Joshua. Kuma watakila koda bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya, inda mutane za su zama alƙalai, sai tana su ce a yi dama da Yahuza Getsu ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
2: To yadda za a yi a kaucewa haka shine samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
2: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
3: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shine mu ma kalli wace ce majalisar dattawan. Domin wannan majalisar dattawa a guri na ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida miƙa kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonin silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getsu kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da ɓangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyan mu akan wannan batu.
4: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu dan masani. Idan aka ce 'yan sandan jihohi an ɗauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasansu. In ka duba, ita gwamnati ta ƙirƙiro jami'an tsaro iri daban-daban-daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake faɗi ɗin na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne. Za ka ga 'yan sanda gaba ɗaya a division ba su wuce mutum 20 ba. Rashin ɗaukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta ƙirƙiro wasu da ake ce masu special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a ɗauki ɗan sandan jihohi.
5: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau ɗaya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su ƙarawa, in banda ma lalacewa da za su ƙara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da ƙwarewa, fojojin Najeriya wanda a baya sun fi kowane fojoji a Afirka, sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza, sai wofi mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fi bufi wannan abun. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abun ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su 'yan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
6: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya, ɗalibi a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya Najeriya ta bada kaimi sosai da sosai wajen samar da yan sandan jahohi, musamman jahohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jahohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na yan sanda yayi karancin da ba za su iya bada tsaro kowanne kauye lungu da saƙo na Najeriya ba.
7: Sunana Alhaji Babani, na zaunin Kano. To a gaskiya abun ne ya zo da harshen damu, yayi gaggawa, yana da amfani to ni bangaren ba shi da amfani a yanzu dai, ni ban ga amfanin sa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zabe, to gaskiya za a samu matsala. To ni abun da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jaha ba? Duk jami'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jaha yanzu? Sannan za a yi na jaha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa abu an kai majalisa awa 1-2-3-4 a ce kowa ya sa hannu, me yasa?
0: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili, batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu dan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasar yammacin Afirka tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Greg.
1: To madalla. Kamar yadda muka saba leka masana'antun fim na duniya musamman Kannywood dake arewacin tarayyar Najeriya. To a yau ma dai mun leka Kannywood da Nollywood. Inda a Kannywood jarumar fassarar fina-finan India zuwa Hausa Mofi na ɗaya daga cikin jaruman da aka fice ce ku ce akan su
2: a wannan makon.
1: Ganin ire-iren tanke da ta rika badawa babu sauki abinda ba a saba ganin ta yi ba. Ko me ya haifar da haka? Sai ta ce
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar yadda kowa suka sani sunana Hauwa Musa Abdullahi, amma yawancin mutane sun fi sani na da Murphy. So abin da yasa ina ga wannan makon media gaba daya ta dau sunana ko aka fi yin magana a su akan Murphy ba komai bane ba illa martani da na mayarwa wasu mutane guda uku da rarara da matarsa Aisha Humaira da kuma Fatima Muhammad tsohuwar fitacciyar Kannywood Kannywood. Sannan kuma ga very dark man ina ga shine yanzu magana da ake kai magana ya fito ya generalizing kowa da kowa cewa ɗan arewa almajirai ne kidnappers da sauransu. Sai naga ni kuma ina supportin ɗansa a matsayin na ta ɗan arewa bai kamata ya fito ya irin wannan magana ba duk da laifin wasu influencers amma da ba sa fitowa suna kare. To ganin cewa na tanka masa da turanci abinda ba kowa bane ba yake yi ni ma na hahada nawa ne yadda zai sakon zai fi isa tunda ba Hausa yake ji ba. Sai media gaba daya ta dauka wasu suka fito suna yaba mun wasu kuma daga kudin suka zo suna zagi na ai meye malam aboki me yasa nayi haka very dark man ya faɗi gaskiya ne da sauransu. So I think a matsayina ta ƴan Najeriya ina da ƴancin in fito in faɗi abin da bai yi min ba. Ina ga wannan shine abin da yasa ake ta cece ku ce kiga ana ta bani hashtag da sauransu kuma alhamdulillah sako ya isa tunda naga wasu manyan mutane sun fito sun yaba mu.
1: A Nollywood kuwa wata shahararriyar ƴar TikTok mai suna King Mishi ta ziyarci iyalan marigayi kuma babban jarumin barkwanci wanda ya fina-finan Nollywood da kuma Kannywood wato Mr. Ibu bayan ta samu labarin ƴaƴansa ba sa zuwa makaranta daga bakin makwabtansu ga dai jawabinta.
4: This is the family of late Mr. Ibu.
5: Ƴan uwa, waɗannan su ne iyalan shahararren Mr. Ibu. Ban san yadda kuka ɗauke shi ba, amma dai ni gaskiya ya nishaɗantar da ƙurciyata ta hanyar kallon fina-finansa da fina-finan Eki and the Pow Pow. Bai kamata ƴaƴansa su sha wuya ba, saboda makwabtansu sun ce min ba su da wuta a cikin gidansu, kuma kullum suke yawon ɗebo ruwa saboda an yanke musu ba halin biya ga rashin zuwansu makaranta. Ita babbar ƴar sama ɗan shekara 14 cewa ta yi tana so ta zama jaruma, don haka ƴan Nollywood ku zo ku saka ta a fina-finanku. Gaskiya irin gudunmawar da Mr. Ibu ya bayar a fina-finan Najeriya baki ɗaya bai kamata ƴaƴansa su sha wahala ba, a duba a taimaka musu.
4: Of a legend, not just anybody. I don't know for you but for me, Mr. Ibu made my childhood fun. I love to watch his movie, him and Aki and Popo. Now that he's gone, his family should not be suffering.
1: Haila yau a Nollywood bayan ƴan masana'antar sun shiryawa marigayi jarumi Alex Okubo bikin girmamawa mako ɗaya bayan haka an binne shi a jiharsa ta Abia. Kuma tuni kowa ya fara faɗin albarkacin bakinsa akan hali da kuma yanayin mu'amalarsa. Babbar aminiyarsa jaruma kuma producer Omoni Oboli ta yi dogon bayani akan marigayin, amma ga kaɗan daga cikin abin da ta ce.
6: Alex and I were at a Christmas party. I turned, I looked at him and I said, "Do you speak pidgin English?" He said, "Very well."
7: Ni da Alex mun haɗu ne a wani bikin Christmas na tambaye shi, "Kana yin broken English?" Ya ce, "Sosai ma kuwa." Na ce, "To zan kira ka." Shikenan haka muka fara har aka yi film ɗin Obama me tafiye-tafiye da shi, kuma har ya mutu bai daina tambaya ta me yasa na zabe shi a wannan film ɗin ba, kuma ni ma ban taɓa bashi amsa ba saboda ba ni da amsar. Kawai dai Allah ne ya haɗa mu ya kuma zaɓi mu kai aiki tare. Mun shaku sosai don gaskiya ina da abokai da dama, ma babban aboki na ɗaya ne ƙwal shi ne Alex Okumbo.
6: And in traveling around we became very close.
1: Dama an daɗe da sanin zumuncin masana'antar shirya fina-finan Kannywood da Nollywood mata ne ke assasa shi kuma su ke riƙe da shi. Ruqayya gare ki.
8: Darmada ni da ke har abada ba rabewa, in kauna ta yi daɗewa mutuwa ce ke rabawa.
9: Tuma dalla
7: A cikin makon da muke ban kwana da shine rikici ya balle tsakanin jama'ar unguwar Dorayi dake jihar Kano a arewacin Najeriya da kuma jarumi kuma mashiryin finafinai Sultan Abdulrazak wanda ya gina wani katafaren gida da yayi wa lakabi da Film Village a Turanci wanda zai rika bayo mashirya finafinai haya domin su rage matsalolin da suke fuskanta saboda karancin gidajen shirye film. To sai dai kuma jim kadan bayan sanarwar kammala ginin da kuma sanar da ranar da za a bude shi sai aka jiyo ƴan unguwar ta Dorayi na korafin cewa san bai dace a bude wannan gida a unguwar su ba don kuwa ba shakka zai bata musu tarbiyar yara don haka suka dunguma tare da kai ƙara fadar daga cingarin na Dorayi karkashin kungiyar Dorayi Consultative Forum bisa jagorancin shugabanta Abdulrahman Rabi'u.
0: To kai ba za mu ce muna adawa da wannan samar da waje ba saboda shi wanda ya gina yana magana ne akan an gina shi ne saboda samawa matasa aikin yi da kuma abubuwa dai da ya kawo hujjoji akai. To amma mu maganan da muke shine shi wannan waje da aka zo aka samu da shi mafi akasari inda ake samu da shi commercial area ne. Ita kuma Dorayi unguwa ce ta zama da mutane da yawa da suke cikin ta. Unguwa ce ta matasa maza da mata. To idan muka kalli ta fuskan su masana'anta kani akwai abubuwan da suke faruwa tsakanin su wanda ya sabawa dabi'an mu da kuma al'adan mu.
3: Kin ba kwa ganin hakan zai fadada samarwa da matasa aikin yi musamman a daidai lokacin da ake fama da fadace-fadacen daba tsakanin matasa marasa aikin yi a Dorayi?
0: To maganan cewa ya gina wannan film house domin samawa matasan Dorayi aikin yi musamman ta har ta yadda aka samu matsalolin da suke faruwa harkan daba da harkan shaye-shaye wannan ba hujja ce da za a karba gaskiya saboda wanda ya san unguwar Dorayi ya san unguwa ce wanda matasan ta ba sa zaman banza. Duk wanda bai taba zuwa Dorayi ba yazo Dorayi yau da safe yauna Dorayi zuwa rana zuwa dare zai tabbatar da wannan magana da na faɗa.
3: Babban abin tambayar anan shine shin ba ku san cewa tsangaye finafinan ake gina bane ba tun farkon ginin da ba a kalubalance shi ba har sai da ya gama?
0: To magana gaskiya shine lokacin da ya zo ya fara aiki ya fara gina plaza wannan kowa ya san taswira ta plaza ta fita ne ga shaguna ga abubuwa da dama ya gama wannan aikin plaza wannan is good kowa ya san plaza abu ne wanda samari matasa da magidanta ma za su kama haya domin su rufa wa kansu asiri su ayyuka su sana'o'in su shinan da sauransu yazo ya gina stadium sabon Asai da Fara Asai wannan duka wani abu ne na entertainment da zaka zo idan ka dawo daga harkan neman kudin ka zaka zo ka dan yi motsi wannan duk ba wani abu ne wanda za a ce an kawo shi domin alalar tarbiyyar matasa maza da mata.
7: To mun tuntubi Sultan Abdulrazak dan jin hanzarin sa kan wannan korafi da kuma dalilin sa na gina wannan gida a unguwar ta Dorayi tun da farko.
2: Yanzu mutum ya ce shekara ta 30 ina yin film amma bai tsina nawa kansa koda abin 500 ba saboda duk kudin da yake samu din yana rabar da shi ne wajen masu hotel. Ka zo zaka yi shooting sai ka je ka kama hotel wajen kwana kaza kana yi kuma ɗan kallo sun riga sun gano duk kusan hotel din mu na Kano. Din da kaje za ce nan ni'ima ne nan hotel kaza ne nan tunda din ba kowanne hotel ne suke bayarwa a shooting ba saboda bakinsu da suke shiga cikin gurin wani zaman ana yi kasan shi film za a ce irin ana irin kiran action da waye musamman kuma sannan mutane abinda suke dauka shine kawai duk hotel duk inda kaga mutum a hotel kaman ni iri na ba abinda na tsana irin a ce a hotel ake shooting din film saboda sanda zaka shiga baka san wa zaka je ka tar ko kuma sanda wani zai ganka ka shiga bai zama lalle ma fahimta cewa film ka zo yi ba. To yana ɗaya daga cikin irin waɗannan kalubalen da ya sa muka ga ya kamata a ce to irin dai wannan falukan wanda ke shiga kin gani ba wani abu bane falo ne wanda yake a gidan kowa kai shi anan falo ne inda zaka zo ka sa kamera ka yi shooting din ɗinka ka tashi ka tafi kuma da yawan mutane sun fahimta majority mutane ma kawai wasu mutane ne wasu yara ne waɗanda su kuma daman cin ba za ka rasa gilli dan adam din da haka kawai ba kai masa komai ba zai ji kawai ya tsane ka. To suna ɗaya daga cikin irin wannan shi yaron da ake magana dan sai daga baya ma da ake min karin bayani na gano waye in dai Allah zai rufa maka asiri a Dorayi to shi kuma zai dauki karan tsana ya dora ma.
9: Menene hikimar samar da irin wannan tsangaya a nan Dorayi maimakon wajen gari?
2: Abin da yake faruwa shine za ki ga duk irin waɗannan guraren kamar misali duk wani abu da ya danganci harkar film ai ba za ka tashi ka fita waje saboda mutane ne fa suke mutanen ma kuma matsorata ba irin yanzu ke sai ki fita ki iya fita zuwa wajen gari da ko rahoto amma da yawa akwai ɗan film ɗin mu da za ka ce yau na yi kasu ɗinki amma a guri kaza za mu ba za su iya zuwa haka kuma kamar yadda kika sani ne duk finafinan da muke shutawa ai a cikin garin muke shutawa a unguwar ina tabbatar in dai a Kano kike ko a unguwar da ake jin Hausa yake an taɓa zuwa unguwar. unguwar ku an hayi wani gidan an yi fim ba unguwar da ba a zuwa musamman a Kano a hayi gida a je a yi fim to menene bambancin sa da wannan da za a ce cikin gari ko wajen gari duk gidan da muke zuwa mu haya din ai a cikin gari ne da ba wani wanda zai je wajen gari ya zama ya kashe irin wannan kudin misali da mun a cikin garin ake yi kuma a cikin garin muke haya dan kana dorai ba shi yake nufin dole sai ka zama dan daba ko ka zama talaka ba
9: yanzu al'ummar dorai sun ce ba sa so wani mataki zaka dauka zaka ci gaba ne a hada a kotu ko kuma yaya
2: kaso 99 na al'ummar dorai wallahi Allah su suke kare ni wani yanzu wannan posting din zaki ki scrolling zaki ga kaso 99 na comment din da zaki gani na mutanen dorai ne su ba ma su sani ba shi kansa yaron da yazo yake magana ma ba dorai yake ba can wata unguwa yake can ya sunanta wajen diga kawai shi burin sa a duniya ya za a yi ya suna ne a san shi saboda haka yake neman duk wani abu yanzu da ya san za ku zo nan kuna fita za ku gan shi anan ni ne wanda nace ayi kaza saboda kawai shi so yake a gane shi a cikin shine yayi a san shi a irin harkar siyasa an ki sanin sa yayi saboda sai duk irin wannan masu harkar damfara ta hanyar a san su ne suke iya samun damar su damfar mutum
10: wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan dambarwa a jihar Kano ba don koko da a shekarun baya ƴaƴan masana'antar ta Kano Wood sun shiga kafar wando guda da jama'a lokacin da suka yi yunkurin gina makamancin wannan guri a jihar Kano kuma ko a wancan lokaci sun sha bayyana muhimmancin gurin ga sana'ar su da kuma samarwa da matasa ayyukan yi Shehu Hassan Kano uba ne a masana'antar yayi mana bayani kan mahangar sa
11: ita da ma wannan masana'antar tamu ta shirye fina-finai wato dankali ce shakushe abinda yasa nace dankali shakushe kuwa saboda ana son harkar ana so ayi mu'amala da masu harkar ana son kallon abin da masu harkar suke yi kuma ana kushe su to yaya abin da yake ba a san ganin shi ko kuma abin da ake ta kushewa ake tsangwamar sa in an sa shi kuma ake bin sa ana kallo da ɗan film ɗan uwana masu sana'ar film za su gane duk ma a fito a ce za a yi wani film house ko za a yi wata cinema ko za dukka wannan zamani ya riga ya wuce da ma dubari akai wanda yake da dukiyar sa zai sa yayi wa mutane abin da za su amfana su ilmanta ya sa a shafin sa kawai ya saki shi shiga duniya nan kadai ya ishe shi ya rayu bana goyen bayan fina nan da ake marsa ma'ana bana goyen bayan duk abubuwan da aka mutane suke yi da sunan film suke sa wanda baya amfana al'umma komai amma 100% ina goyen bayan fina-finan da suke da ma'ana suke ilmantar da mutane suke fadakar da su wanda mafiya yawan fina-finan da ni nake fitowa matsayin na shugaba nake taka rawa a ciki ban taba tsoro ko jin tunanin wai wani zai karu ban ci ne ba akan abin da na taka rawa a cikin sa a cikin film domin ne ba kowane film nake taka rawa a ciki ba kuma kowane film nake fitowa amma maganar yin film house magana ce wacce wannan shekara da shekaru tun kan masana'anta ta yi wannan karfin ake irin wannan rigingimin na an yadda ayi wani gidan kallo ko ba yadda ayi wani gidan kallo wannan kusan zance ma tun kan mu fara film tani akan tada kura ayi hayaniya akan yin ta ba kuma zima kai ba ta da irin gidajen kallon wannan kwallon kafa da ake yi da shauran su view center da ake cewa yoyon unguwanni da dama idan ka je za a kafa wannan an dinga surutu kenan an dinga fada an dinga yaki kai to amma inda gizo yake saka shi ne kullun mutumin da yake koyarwa ko fadakarwa ko yake wa'azantarwa ma kusan zance to dabi'unsa da mu'amullarsa a gari da mutane shi yake jawo ake kyamatar abin da yake yi domin mafi yawan mutane ba fa fina-finan suke kyamata ba a'a dabi'u da mu'amulla da kuma ta'ada ta su waɗanda suke sana'ar su suka jawo ake ganin ma to abin da suke yi din nan ma ba ma wani abu ne wanda ya kamata har a tsaya na bata lokaci ana kan kwana-kwanan nake gani irin wannan shafukan wani malami an ce ko mutumin Gombe ne ko mutumin ina ne ni ban ma iya gane daga inda yake ba saboda ra'ayi na siyasa na wasu daga cikin mu sun je Abuja sun je sun yi Democratic Day abu ya zama hayaniya da surutu da komai caccacce aka yi ta yi malamin nan sai gashi na ganshi a bidiyo yana aibanta ƴan fim yana kafitar da su ba irin sunan da bai kirawo masu yin sana'ar fim ba ƴan luwaɗi ne ƴan yau a yankinmu a ƙasar Hausa a inda muke zaune wanda yake sallah yana salati ma kafirta shi ake a jefa shi a wuta yanzu koda wani masallacin za a gina ba wai film house ba da mutanen area sun duba sun ga cewa wanda za su gina wannan masallacin su aqida da suke kai a fuskar addini ba aqida tsaye ba to wallahi tallahi rigima in ba sa akai ba sai ma an kashe wani to bare wani magana wani film house saboda shi film house addini za a yi shi da ma ana samun irin wannan kalubalen
10: ko da yake masana'antar ta Kanewood tana da hukuma mai zaman kanta wadda ke lura da lamuran da suka shafi ayyukanta dan haka muka tuntubi mai magana da yawun hukumar Abdullahi Sani Suleiman
12: gaskiya ne mun samu warafi dangane da masana'antar haɓaka kasuwancin fina-finai da wani mazaunin unguwar Dorayi watakan Sultan Abdulrazak ya gina unguwar domin bunƙasa kasuwancin sa na harkar fina-finai da yake yi wanda wasu ƴan unguwarsa suka shigar da warafi dangane da shi wannan guri mallakin sa da ya gina a unguwarsu. To alhamdulillah bayan wannan warafi hukuma bata yi ƙasa a gwiwa ba ta samu zarafin shi gayyatar shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar haɓaka kasuwanci ta fina-finai da ya gina a unguwarsu Dorayi wanda aka yi kira da Film House inda jiya ta sa masa lokaci da su masu ƙorafi ƙarfe biyu sallar a gabanta domin tattauna ƙorafin da ake yi a kan shi tare kuma da yi wa kowa adalci. Bayan wannan gayyata da muka yi masa a jiya shi Sultan Abdulrazak ya samu damar zuwa ita wannan hukuma a ƙarfe biyu kamar yadda muka bashi umarni inda har zuwa ƙarfe uku inda suke ƙorafi ba su samu damar zuwa ita wannan hukuma ba wanda hakan ya sa ya nemi alfarma domin tafiya uzure-uzuren gabansa. Bayan tafiyar shi kaɗan su masu ƙorafi su ma suka samu ƙarasowa wanda hakan ba zai yi wa a ce an zauna da wani ba tare da wani ba muna kira ga al'ummar wannan unguwa da shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar bunƙasa kasuwancin fina-finai da yi mai suna Film House na su kwantar da hankalinsu hukuma za ta yi musu adalci duk da dai rashin fahimta ne nasu na 'yan unguwa kuma kamar yadda suka je ga gurin iyayen ƙasa na wannan unguwa da ta je aka yi musu sulhu ya kamata ma a ce ita wannan ƙorafi shi wannan ƙorafi bai ƙaraso ya tsallako har ita gaban wannan hukuma ba amma tunda har abin ya zo gaban hukuma insha Allahu za ta yi dukkanin abin da yake na dacewa domin ganin cewa ba a saba wa doka da ka'ida ba an kuma yi abin da ya dace domin tabbatar da yi wa kowa adalci.
10: Yayin tattaunawarsa da manema labarai jarumi Sultan ya yi shelar cewa jama'ar yankin na Dorayi da ba sa buƙatar wannan gida a unguwarsu suna da damar sayan gidan su biya shi har da riba. Wannan ta sanya Alhaji Abdullahi Ibrahim shugaban kamfanin AIU Homes wanda dan asalin unguwar ta Dorayi ne ya sanar da shirin sa na sayan gidan kan dukkanin kuɗin da Sultan ya yi masa. Zuwa yanzu dai tunu gwamnatin Kano ta rufe gidan ƙarƙashin wani kwamitin karta kwana da gwamnatin ta kafa dan dakile gine-gine ba bisa ka'ida ba. Yayin da yake kulle gidan da kansa, shugaban riko na hukumar tsara birane ta jihar Dr. Dalhatu Aliyu Sani ya ce gidan zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta kammala nazari kan lamarin.